0: ya kipa nangu mami ufuna mina ngapa mpeti chayame ngapa mpeti chayame yeah Gabo mbali ziye kipa na mbali ufuna mina Ngapu mpeti njayami yo Ngapu mpeti njayami ye Umakaze Ama numakaze Umakaze Ama numakaze Binangeka
1: mwa Ebatimu

mosi wa ka ke khale ke fuputa ke hloka tata iso ang pitla la morena ang kuka ang bontsa tsela

bono. Upu bori. Batsi puma non tapi. Kuluma nawe wewe. Hey. In my light team. Akathe phachisini. Bathi ivali vali. Nithi uthandi manje. Konje uhamba ngani. Wena ubuza bani. Bekumele uyenze iplani yokuthi uphume ngestrati bese uthathe idasti ungabi nendaba noma ungathandi bese uphuza amanzi angithi awunamali wesisi nalivati ayiwephuze uhlale phansi uthule ngathi uyazi